hone le bantu eske beto kundurita tu kwamisa yachi ka kundu ako bisalu tonino sari tabokesa yachi sala kwa tutatombe ngachi tanunga ambe salu.